E rua e toru pea ngā marama, ka tīmata hau ki te whakaputa ngā momo pū o te waha, engari ka pohe e a hau, e kōrero ana hau, engari katahi ka nāenei ka mōhio ā, ko ngā tangi o te korokoro e puta ana ka are he kupu i reira. E ono marama ka tāi au ki te ki ai kāo ngā reringa momo iti nei. Ka pātai mai ka, i te tuatai ka pēnei. Kāo, ai, Engari, kāri roa ka tāi au te ki ai kāo. Ka mohi o te reriki tanga o tērā. Ka marama te āhua tanga o tērā. Nā reira, ka āhua tīmata te tupu haere, oku mōhiotanga.

ça tue homme et que Mali tanga et reo reo na tika nga kanto maya no eni koro roi koro ro che a pe no sa go ka tue teo tama na ka ya sa o ka che mod o sa ke tuba no hoi sa sa bu ka tanga no sa sa ra ga tira o sa ke tuba ke ri ro no sa sa ma sa sa we koro o te koro ro ka ri wa nga ka po te rai Maori e whakakotahi a koutou.